0: answer be a matter single am say ni abo din gram say ni abo din inte tatis ana kwasi akwa na hye da adopte na kwasi akwa ni ta kwa radio so ni tv so ana so mo black no so acheme da no all form no wey adwuma to ntimi nyini ho ano na so no me your dish here be fi kotoku mem if you are in vie ai se mitimi ko na me de kwa gi akwa ipa na jigu ntimi se gigrawa obeja asasem de ka ampani ampa fashion na apni kosua
1: eni
0: okwo gina apetesu
1: eni braba
0: ye frenzu obi apetesu
1: ekensu a powerful
0: very powerful
1: eni bia bona be adwuma
0: minim
1: nisa o di o kosua ni snap
0: okwo se ensu de nka o chimam di ensu a esu ba trewa ye nyina ye su
1: ensu de
0: bremu ezi abremu de ai no di bodua enya nipa no
1: power na ti ayira
0: power na ayira eji so mo blacku se bremu we your bad time na so ba bia do de ono ba kwasi akwa ye mi no agam de no kwa
1: pe se bad time so de ansa no bad time be take decision be na wadwene ho akwa ji aha de be take time what you say aha
0: apete su de na ni so ohye
1: ono e be ma
0: o be ma na
1: de ni apete su
0: e so apete su
1: e do lo apete
0: inja ona so mo blacku wode kwa ji ayi odo nyamfo akwasi akwa na mi se nana no matra nkonya o se ade dr fimpo manso kutoku ma he unzu afa no anfie ama bo ne ka wo ama bo mc ni ka
1: na na na se odan ya se modua anambwa
0: ai ba mc ni so se wa modua okosan ni ti
1: ese se wonya galamse
0: odo nyamfo akwasi akwa de ato no so no
1: ayi ntwato so
0: ayi ntwato so
1: wonya galamse bia
0: ono ya galamse a enya ono mc
1: aha na wonya galamse bia se wa dua bo bia ni
0: ana mi kaso so wo mo dua o
1: na wo kosa ho agina agina ba bi press conference
0: say we say wo sa ho akwa pressure sunday that was my control radio dem say papa o di anga ka mi unse mu hu enji chire utu mi so your press bini ana mbo ana
1: be kwa sunday ma kosa bi ti
0: da bi o sma mi
1: my friends are joyful for ishebu say honorable kwasi akwa no so friends are joyful for ishebu o issue press tweet ono and central for the kasai ai ono send ono so so ye dc what you say same season so say dc
0: what were you no one no media say oda media you ho and cash media wa ha
1: eh
0: wa kan
1: ya kan
0: but wa kan you na o say kwasi akwa so si echire ndie si echire ba mu dia ene nanan mu mram bia me wate
1: okay
0: enti nyese bia me defend obi na me ka ne said asem no
1: etie
0: enti sa asem ni na kira ajefo ate se yesu no nyamfo Solomon kusi brako o gidi 15,000 83 galam say for no ho enti kira ajefo se o mo to nkra dia ma osp se o invite achimda abankra chipani na sa 15,000 extortion from illegal miners na ye dia to no so no o me ni wano no munye nwe mu sa sam no e no kure ana se enye no kure ami meje di pa se sabri sa di osoro mo kusi bra ko ka se ono galam se onye bi no me ji se na ni baje se we di o mu invite na na wa kire o di evidence ade akọ
2: peace
0: and care o ko se akwan so ade evidence ade akọ ne o be ga no kure ne da e ti da boka ta de new crusading guide and na front page no e ya cheme da match and odi aba asami ba mi nka bi da enzo na pepe aba de manim
1: ti mi pro oya ho hwe a enye yi
0: so mo ko si ba ko no je o madam fo
1: ai dia boni ntin o abe wa dan fa na
0: enye dia bono mo dia nya se o ya branche a wo se wo so ya branche wo achemu dan na o ya de pa
1: o support se okay
0: and game football academy and star league ni ba wiye no ye ye train na ye se honorable mc ehwe
1: okay
0: ye ko ya Oba Park is representing two set of jerseys.
1: Oh, okay.
0: It is for the pair na se.
1: Eno ano.
0: Oso na de na me na me de.
1: Obia o pair in Kan Football Club nko so obia e se o pair na se.
0: Jero ade mu ano. Na se aso bo ye di ato ni so yi.
1: Ye nyi fre ni so.
0: No ono so. O mo ni ho adwa. No mo na ni mira adwuma ma mpani bi ama no no. Galamsey de wa ya me di ni ho ya wo. Ko Galamsey nya de pa.
1: Eso onye.
0: Mo
1: we be sign ho no. I was informed it was so award the Ghanaian Times the Obokrata mo na what the Dr. Justice Remsai ya ono na ye Deputy Attorney General na nimfoni ene dahai e na wo chese a lawyer for no a mo ka se vacation trials mo ma mo ko vacation mo ko juba ho me nkro ne ba no mo ni sa tumi ni sa mo be ka sa ai e wo se mutimi e ba e san se wo hwe nia Ghana Bar Association wo mo kata wo mo de e beto mo ne petition yo mbe tu omo nim ese so omo call legal vacation dia ni se omo etna se no mche se o che se eniti ene ni nkom wo hu asem.